ngithi ngithi punch ye ngivele ngithi ye ngiyenza kanjani ngimuthi punch ngimuthi punch ngimuthi punch ati face awu dale ngayazi yena.